10 msozo khona amahla amkhulu FM 7.7 FM siyaqonga fast 10 siyaqonga nje impondweni samanqapu nqambu after this siyakhuluma nje wena mokuthi unephupho nje uliphuphayo ungalizwa kahle yebo ungalizwa kahle leli phupho utimolele nje ngathi molele nje ubona inyoka molele ngathi nje ubona

0: sashayekele sosikhathi la khona sinje khahla siya khona amaphupho kumsazwa khona amandla Mgungulu FM 7.7 FM kumsazwa khona amandla Mgungulu FM cha sesinaye kubaba lapha ke ubaba uShobe asibekelele baba
1: yebo njani njani futhi
0: akuyaphileka naba abalaleli bafisa ukwazi ukuthi ke menenkinga yephupho kophela abantu bayaphupha ebusuku
1: kunjalo kunjalo mkhulu
0: umuntu atshela ukuthi uma ephupha nje into edlulayo
1: hayi hayi umuntu atshela ukuthi ngoba igama lathi iphupha ngithi umuntu khona umuntu eke kuthuba ubani uphuphile
0: yebo
1: kusho ukuthi ngoku kusho lo emhlabeni uthi uphuphile ubani bese beyazi ukuthi umuntu uma ephuphile ngaleyo ndlela bese bemdelela ngayo nephupha into ephuphile yes kusho ukuthi ukuphupha nako lokuthi kwazi kwathi umuntu uphuphile kaze kwachaza ukuthini ngoba iphupho liyinto ekhona eBhayibhelini
0: yes
1: ekhona la emhlabeni futhi iphupho ngihlezi ngibabekela ukuthi iphupho yilapho khona uxhumana nabangasekho nethunywa zempilo yakho nengilosi zempilo yakho abakwazi ukuxhumana nawe ukuthi uzozwa izwi kodwa baba nendlela yokuletha izinto ngamaphupho ngoba kwabonakala ukuthi mabengafika qobo phambi kwakho ungabaleka futhi mangezwizwi kwagcina sekuhlukumeza ukuzwa amazwi ebusuku etshela izinto ungcono balethe iphupho ozolala njengomuntu ojoviwe ubuka izinto ephupheni
0: singakangeni ke indaba yamaphupho kanti sikhuluma ngehlokola nomlaleli ukuthi ke ngabe mhlambe umlaleli kanti sikhuluma ngehlokola sibalekile ukuthi njoba uhlele kuye ekhaya sisambulusa indaba sasemakhaya ukuthi nangu anonymous ufuna ukwenza umcimbi ekhaya
1: yes
0: kodwa inkinga abhekene nayo ukuthi akazwani nabafo wabo nodade wabo
1: yes
0: umbuzo ade ngubuza ukuthi ngabe kumeleni aqhubeke nokwenza umcimbi ukubuyisa abantu abadala ngoba ukubuyisa abazali kahle kahle ngabe kumeleni abuyisa abazali engazwani nabafo wabo
1: Ya ukuthi khona ngiyobonga kakhulu umbuzo obuzayo iyasiza lento yokuthi uNkulunkulu alethe umuntu ohlakaniphile
0: yes.
1: ngoba umuntu uma elethwe nobuhlakani usiza abantu abaningi kakhulu lokho kuveza ubuhlakani
0: yes.
1: kahle into elimaze thina sisuke thina kwakhona umuntu esimenza

0: mkhulu la idlozini kahle idlozini akekho umuntu omkhulu akekho umuntu omdala futhi kulona idlozi le la wonke umuntu
1: yes
0: ngoba wonke umuntu uzaliwe kusho ukuthi idlozi la wonke umuntu
1: yes
0: manje kamanti bazi ukuthi uma engekho bani kusho ukuthi idayizoqhubeka no abantu abantu abadala noma singathi ngaligamela ithi abantu abangasekho noma amathonga abantu nje abanandaba nalo umuntu enothwena akekho noma ukhona uma kuphela wena kufanele wenze into noma ngathi wabonke abantu bakuhlamukile wenza nabantu bangaphandle umsebenzi kodwa maku wena ozobiza isibongo emsamsakini ukhulume nabantu bakini umsebenzi yohamba ngendlela ofisa ngayo ngoba akekho umuntu onedlozi akekho umuntu ophethe idlozi akekho idlozi kweyilakhe noma ungamdala kakhulu ekhaya ube nempandla ube nentshebe mhlawumbe ube mkhulu ubisidudlu ube njani idlozana ndaba nayo yonke noma ungane imali eningi abantu bangamnalutho alinandaba nalolu lifuna umuntu idlozi olihloniphayo nolidingayo nolithandayo nofuna ukulenzela izinto engizama ukuthi lapha lo ufuna ukwenza futhi aqhubeke nomsebenzi ngoba umsebenzi akuwona wabaphilayo wabangasekho abaphila abayeke ngoba ngeke bamsize ngalutho
1: okay mhlambe baba usakuyona le ndaba ngiyamthola mhlambe baba uzothoma unye ngikhule ekhaya kuthiwa mina uzothoma naye ngikhule ekhaya kuthiwa usibanibani okukhuluma nomsamo yena ngiyamiwa kuthiwa isilinde ubabani ngoba uyena ukwazi ukukhuluma nedlozi leyo ndaba ngoba yinto esikhule sisizwa kakhulu sengiyayizwa lesho ngoba ngiyayizwa impela ngikhule ethi ubaba cha uma ngingekho angikho uzokhuluma wena
0: kunjalo ya ngizathi nje ngizokubekela lento kahle lento isilimazile ukuthi khona umuntu omdala kuyena ufuna ukukhuluma emsamo uyabona nje kunamaphutha enzekayo la kuye kulanda umuntu esitole edakiwe udakiwe kade agcina ukugeza futhi uhambe ehlangana nabantu befazana ngokocansi yena lo dakiwe kodwa ngoba kuthiwa uyena omdala kuyena onishisela impepho akasebenzi noma ngasho ukuthi ngithi umuntu ongasebenzi mhlambe umubi ekuthende umuntu ongazinaki uyaphuza ulale etshwaleni akagezi ngezinsuku ahlala nabantu besifaza ngokocansi ahambe enza yonke into eungcola kodwa ngoba sithi uyena omdala kuba uyena ozoshisa impepho nangalola ngasimgezisi futhi simlande esitolo ngoba sithi uyena baba omdala noma ubamncane kuyena ozalo baba noma umfowethu omdala azoshisa impepho asibone njengoba konakele izinto zakhe kwayena uzosonela emsamo ngoba kwalento azoyikhuluma idloza limukeli ngoba wayena ungcolile ngayo yonke indlela asifunanga ukulandela before wayena ashisele impepho ngoba lozo shisa impepho ngathi ngabuye kubhulwa ukuthi kufanele nuba nashisele impepho yazi kunomuntu obulala abantu
1: ya
0: bese shisele impepho kanti idloza lifunde lento adihambe yenze ukubulala abantu lo msebenzi bese sithonakalile kanti woniwe ukuthi yena ukhulume nedumbu zabantu emsamo
1: yes
0: yes engisho kona ukuthi edlozini akekho umuntu omkhulu ngokomthetho idloza likhuluma nomuntu ekufanele makufanele ukukhuluma ufuna ukukhuluma nje ukuthi mokwenza umsebenzi wena esikhathi okhipha imali wenza umsebenzi ngeke kuthiwa buyele ecela ungakhumisha ukukhuluma kukhuluma omunye umuntu nje ongenzeka mhlambe futhi lo muntu obekhuluma umaza phe msamo uhlebeza uthini
1: mhlambe
0: uthi mina ufika khulume phezulu okunye okunye kusholo phansi athi hayi lo msebenzi mina ngikwenzi mina ngikhipha imali kahle agcinezele engizama ukuthi ke akekhe edluzi nomkhulu abantu ufuna abase impepho ayishiswa umuntu ohlambulukile ufanele uthashise impepho ngokuthi siyambona ukuthi into zakhe kwayena ingqondo unayo asingalandi umuntu ngoba sithi uyena obalekile kanti futhi ungcolile naye kade enze into engasile angithi njengoba abafana bahamba ebusuku abalali abanye balimaza abantu ebusuku bababulala bangasho kube yinkinga nje bese shisa impepho thina sazi ukuthi kulungile bese sithuka abantu sithi kwathathwa ithambo kwathathwana kanti bese ashisisa umuntu owayekade engcolile wasonela zonke into zethu
1: Mlaleli 0334239700 3334239700 mekuleli phangasekhaya kunephupho hlapho oliphuphayo ofuna ukuthi nje uchaziselwe ngaungabhala nakwhatsApp 0623151986 kodwa ungangeke futhi emoyeni 0333423970 ngiyiphinde ngamafuphi kuzizwe kahle 0333423970 noma ubhale kwhatsApp 0623151986 ufuna nje ngibona abase bebhali lapha khona ababhali kade bebhalile khona kade ke bebhalile ke ngathi ngathi hayi inesikhasayo naleyo ngathi inesikhasayo okay salinde umlaleli kodwa ake ngifunde lo bhalileke angiqale ngalo okade bandle bhalile okay ulona ke ngiyabingelela e studio ngicela izincazelo zalamaphupho ngiphupha ugogo

0: ozala umama okade ashona engavamsile ukumphupha ehamba ngendlela emuhle futhi ekhuluphele sajabulelana ngamhaka lesibili logcina ukuthi ke ukuphupha uthengelo izicathulo zingamapheya amabili kodwa kukhona odingwa ukuthi why kumele ngithengelwe ngiyabonga
1: asike siqale kuleli lagogo wakho ozala uma wakhe once waphupha umuntu ongasekho ekhaga nje kukodwa nje lokusho isibusiso uzongibhesa amandla uzokunika isibusiso okukhuphala nje so ku right ngoba umuntu vedo ongasekho ufuna umphuphe clean emuhle ekhuluphela ungamphuphe boqokile egula ngoba so wokunye lokho kodwa umuntu nje uma umphupha emuhle wakhagaka nje ukunika isibusiso esisimanga kuhle lokho okuthengelana icathulo akunankinga icathulo zisibusisa umuntu uma kuthengela zona ukuthi akufanele uthengele umuntu oyisitha sakhe into ephupheni kusho uma uthengele uyisitha sakhe ephupheni sisazokugcinezela empilweni yakho khona into esothumela umuntu ngale ize kuwena kanti izokudalela inkinga kodwa uma kumuntu ongesona isitha sakho soku right
0: okay ulona ke ngibingelele emakhosini
1: makhosi
0: Ngiphuphe kunomcimbi omkhulu endaweni engathi ihall. Ngingene kuyaphakwa kuyadliwa. Mangihamba ngithi ngiyophaka kuqhamuke uma ongizalayo athi naku ukudla athathi rice alichithe phansi kane nenyama yenkukhu mase nginika unyawo lenkukhu kodwa ngiludlanga ngaphaphama elesibili kuchazana ukuphuphelwa ngumuntu ukuthi umelaphe noma umthandazi ekugqokise ijazz lengwe akubeke nesandla eqolo kube ngathi belibuhlungu ngiyabonga nisaphendula
1: ngizophuthubalela laphupho lasekuqaleni ukungene holo kunomcimbi engenalutho kodwa ukuchithwa kokudla phansi akukho right kuse kunenkono ndezikhona mhlambe emadlozini kubona ngoba ukuchitha ukudla njengokuthi uma uphethe ukudla kule kuchitheka phansi kuthiwa kunabantu abadala abakhalayo ukuthi balambile kusho ukuthi ongenze khona imithetho ethizeke ngokwesayidi lakubo lapho njengoba kuba uma wakho ngathi uchitha ukudla phansi okubi kakhulu ephupheni wenze kahle wangadla ngoba ephupheni moke wadla ephupheni usukudliswa yisilwane so akukho ke right ukudla ephupheni lelesibili ngizocela ungiphindele ngoba sethanda ukuthi lingibalekele kancane.
0: Okay. Ake ngibuyele kuyena ngo bese ngithi ngidlulile.
1: Ngasa okay, ngasa mkhulu lelesibili.
0: Lelesibili, lelesibili. Okay. Ngizama ukulibheka lelesibili.
1: Akho inkinga mkhulu.
0: Okay, uthi ke lelesibili, elesibili, kuchazani ukuphuphelwa ngumuntu ukuphuphelwa ngumuntu.
1: Yeah.
0: Ukuthi umelaphe noma umthandazi mase ekugqokisa ijazz lengwe akubeke nesandla eqolo kube ngathi belibhlungu
1: kahle nje ukugqoka nje ijazz elingwa kukodwa kuchaza ukuthi lifuneka kuwena
0: ya
1: konke ke lokho okungemuva nokungaphambili kokuthi umelaphi nalokuthi ubembeka isandla ngathi khona lokubhlungu khona konke lokho kugcwalisela iphupho kodwa into ebalekile la ijazz ngoba ligqokile liyingwa kuchaza ukuthi yena afuna thunga ijazz eliyingwa iphupho libasane lama lapho nje
0: Okay. Uthi lona ke ubalentethe uba yindana kodwa sizozama ukuyifunda.
1: Okay.
0: Uthi lo emakhosini ngiyabingelela. Ngicela ukubuza, ngiphuphe ngigibela i-taxi bese u-driver esinika imali nabane ebengehla nabo. Bese athi asikhokhe ngayo beku 10 rand abawu 3 kane no 2 rand ababili. Kwenzeke lokhu isikhawu ezimbili. Ngiyabonga, siqale ngalelo.
1: Yabona nje ephupheni into ekufuna uyigade nje kule phupho lakho na ngizolulungisa ngoba umuntu uma echaza iphupho lathi kuzosiza abantu abaningi ephupheni ufuna kube wena onikeza imali akuwena kufuna unikeza umuntu imali uma ke wena wanikeza umuntu imali kusho ukuthi kuzophela imali yakho kanti wena uma unikeza imali ephupheni ilakho ni imali izoza kakhulu kuwena kusho ukuthi ngoba imali udrive unikeze bona chaza ukuthi uyinqobile inkinga imali izoza kuyena kodwa kube uyena the nikeza udriver bese azophelelwa imali empilweni yakhe
0: kodwa manje ngibona baba evezela ukuthi udrive uphinde wathi
1: abakhokhe
0: ngayo
1: yes ongathi wena mkhulu okubasizile uze waphaphama engakamniki
0: yes
1: ngoba okunye phupho engiyasiza ukuthi uphaphame lento ezoba iphuthi ingakwenzeki yes angithi mhlawumbe ufana uphonse ke emgodini uphaphama ungakaphonse ke emgodini so uyinqobileke inkinga
0: ngiyakuzwa baba
1: yes.
0: Okay aqhubeke sifunde okay uthi ke ngaphinde ngaphupha enintombazane engiyaziyo ibizokwenza umsebenzi ekhaya kodwa ayisona isihlobo lekhaya

0: abelethe chaza inkingi uma wakhe bekufanele abelethe yena hayi yena abelethe uma wakhe.
1: Okay, asifunde lo olandelayo. Uthi emakhosini kuMandla ngicela ukubuza umama wezingane zami waphuphunyelwa isisu, so manje ngike ngaphupha ingane ezi 3 ngithengithi ngiyadlula ngiqhuba ibala kodwa lengane ene yavele nje yangivimba, ngicela ukwazi iphi indlela yokulungisa.
0: Ya kona njobe ethi yena waphuphunyelwa isisu esisodwa kodwa ayenobona ingane ezintathu.
1: Uma wengane zakhe.
0: Uma wengane zakhe waphuphunyelwa isisu sengane eyodwa kusho kona kodwa yena ephupheni ubona ingane
1: ezintathu.
0: Kodwa eyodwa egcina imvimba. Kuyenzeka ukuthola ukuthi wena wazi ingane eyodwa eyaphuphuma. Kanti zikhona ezinye zaphuphuma ngabe ezalama wengane noma ezalawa kwadlula khona. Kodwa ingane enamandla kakhulu ile egcina ikuvimbile. Kusho lo yazi ngengqolo njengale yaphuphuma. Ingane ke mayiphuphunyile yenzelwa nje igaba. Isigaba esibaleke kokuqala sokuthi nina nonina nigeze. Kodwa ongageza akayekwe kugeza ogezayo. Emva kwaloko ingane umuntu uyabelethiswa. Ngendlela yesintu bayazi abayinyanga noma abathandazi uyabelethiswa ngendlela yakhona yokuthi abelethiswe leyo ngane ngendlela yakhona bese leyo ngane njoba degeziwa ngithi uzofika abelethiswe bese gezwe ngendlela yakhona ingane bese yenzelwa iladike iqanjwe igama ithengelwe ingubo kobe kuphelile emonze lokho iqanjwe igama ithengelwe ingubo kube khona leyo nkukho iphayona ukuthi isasithebe na impilweni yayo kobe kupheleleke.
1: Hey bajabule yongela kajani khona phela abakhipha izisu akwaziwe emakhaya sebeyazi manje bazowenza kanjani sebeyitholile indlela
0: indlela yes
1: ulona ke ngiyabikelela emakhosini uri ngicela ukubuza ngibona uma wami ngathi uwelisa ingane yakhe emfuleni lengane yadlula sanda kuzalwa yavalelisa yathi siyahamba sisale kahle sabuya ekhaya nathi
0: ungadina mkhona ngilizwa kahle nje obuchaza umama uma wakhe lo saphila noma kaseka
1: akasangachaza ngibone uma wami
0: yes
1: engathi welisa ingane yakhe shudo tshinga ukuthi uma wakhe shukhona udingane yadlula sheshadlula
0: ya emhlabeni yes
1: uthi emfuleni lengane yadlula isanda kuzalwa yavalelisa yathi siyahamba sisale kahle sabuyela ekhaya nathi shuthi ingane ihambile kwasala bona ngisana standing ke nami
0: ya ikona ngithona ngona mkhulu usenze leli phupho lakhe langabe yabo njoba ulifunda futhi ulifunda ngendlela eright kodwa uyena olixovile iphu
1: nami ngiyabona ukuthi khona
0: mhlaba
1: ngingiqale kahle ngifunde ngicela
0: wena mkhulu ufunde kahle kahle ulixove yena funa libuyise yena manje ukuthi alichaze kabusha ukuthi uma wakhe nengane bawelisene kade kwenze njani ngoba ukwela umpuli impumelelo angithi ukwela nje umpuli impumelelo ingane ifuna sizwe ukuthi ingane eyayiphuphumile ingane eyayishonile ingane kama wakhe iziweliso uma wakhe yena uma wakhe uphi usaphila noma wakhe akasekho khona kuzoba right iphupho ngesikhathi silichaza ngoba into ekilimaza abahlazi bamaphupho bavaya iphupho yena alalele lento bese eya kuyona bese lidukisa naye futhi kodwa thina ukuze sibe right akabuye nangcono alibhale kabusha liphinde khona lizoza seliqondile.
1: Okay ake sibambele nangu umlaleli Molekai Molekai
2: wena uthanda ukuthi
1: siyapi
0: yebo
2: siyabuya ngicela ukubingelela lapho shobane ngikuzwe
0: yebo
2: ngisakhanda ukuzikho khona ngikhuphe ekhaya la uzama khona mina ngishadile kodwa la uzama khona angathi kulungile kulungile ngibona ngiyenova nje kungu ecela ngasengathi manje ukuthi ngithini manje jikela lapho ngemuva ngifika nje impilo ithule nje kengiyoshona le kude ilasti nje ingadi bese ngiqhuthuma ngithatha iplastic ngithi ake ngihambe ngiyoyika ngizona yena emsakazini.
1: Okay ma
0: uma ngicathi ulaleleke manje iphupho lakhe alina inkinga angeke ngilungise nje lokho ukuthi ubona imbuya iningi

0: imbuyi yodwa nje mawuyiphupha iningi inhlanhla imbuyi
1: yes yes
0: kushuthi ukuyikha kusagcwalisela inhlanhla ngoba ubuthi uyoyipheka so noma thubu ungayiphupha ilaphi waphupha imbuya nje kushuthi iningi chaza ukuthi kunento zakhe ezizokhanya kakhulu ngoba imbuya imila ngoba kunetha izulu futhi imila ehlobo kushuthi into zakho zizocaca kakhulu yabona
1: yes.
0: noma ungayiphupha kade lapha ekhaya emva kwendlu so futhi ku right ukuthi uphuphe leyo mbuya engathi nje itshalo umuntu indlela eningayo lihle iphupho lakhe alinamngozi nje uliyeke leli phupho abathi lelo khaya lomila imbuya okunye lokho kodwa ngokwephupho nje ukikho imbuya nokumila kwayo so inhlanhla leyo
1: athi mnaleli uzwile ngasekhaya ake ngiye kulo uthini lo okay lo obhale ngakubonanga kahle ulona ke ngibingelele sibajaja mina ngingazehlisa okay ukhuluma ngalokhuya esikhuluma ngakho okay namhlanje bengiphupha okay ndubeka ngihloniphise namhlanje bengiphupha indle esithandwa sami ngisekhaya elikhulu emaplazini endlini engasese laphe phuka nami ngithoyiletha
0: yes
1: layo ngilahla la enzansi ngabuye ngisaphiswe kwathi angiphalazi futhi obuye saphisiwe kwathi akaphalazi ngashona khona emgodini wethu wendlenga sese ngithe ngisaphalaza liphume ngomlomo indle leyo ngathi ngaya kwenye indawo ngiyozama ukuqedela ukuyo toileta kuyo lapho benginkaze ngithudakaze ikhondela beke ngawo la angikaze ngisule ngafica ithoyilethe elinyanisayo sibangisanga okay uthini elinyanyekayo sibangisana ukungena nini intombazane ngavele ngangena ngasula sengiphuma ngaxabana nomuntu umfana efuna ukungishaya ngambamba ngamukina wavuka wabaleka
0: iphupho lakhe indlela elibi ngayo liyamangalisa.
1: Hayi nami ngizwa indlela hayi.
0: Hayi liyamangalisa. Futhi mengalisukumeli kuzokonakala kuphela. Indle nje noma ngathi uphupho uyibona ngamehlo noma uyeqa ephupheni. Uyabona ke kwakhe kube ngaphezulu ngoba uyiphalazile ube kuyona uyabonje ephalaze uyabonje elakhe iphupho libe akagume aphalaze ageze ngoba uzoba nesidini esimangalisayo ngoba igama lakhe balifake etoilet noma kanjani iphupha kanje.
1: Okay, ngicathi umlaleli uzwile ngasekhaya ukuthi cha, enami bese ngibangela ukuthi yeyi.
0: Ayilibi lephu.
1: Libi. Yayizo indlela achaza ngayo ukuthi
0: ayilibi.
1: Indle. Okay. Senzu nje award before sendabeni zehora leshwe 11 o'clock. Okay, asenze kanje ngoba selimzodwa okay, asigijime ngokukhulu okay. Okay, lo wayesidlulile kuyena. Okay. Asenze kanje. Ulona ke mhlambe ke lo asibuye ngayo lo. Ngoba ngiyabuka ukuthi mesichaza iphupho isikhathi manje 59 minutes after 10 kuzothatha isikhathi agcine mhlambe iphupho lakhe ingalizwanga kahle. Uma sibuye sibuyela kuyena so endabeni ke zehora leshumi nentokazi lapha ke izobusikhona kumsakazo wakho namandla mgulo FM 7.7 mhlawumbe sihle Bhengu la kumsakazo wakho namandla ngibingelela zonke indawo ngibingelela lapho ngaphezulu eskopo ngibingelela omkhaya labo sengahlala emasidini kodwa ke ngikhulele khona eskopo lapha kadinde inkosi yami kodinde lapha kothelasi baba ngikhulele khona lengaphezulu ingaphezulu lazi lonke ingaphezulu lazi lonke so kuhle phinde ngibabingelele babone cha hayi akasikhohliwe akasikhohliwe so manje sendabeni nentokazi intokazende yinde ungayiboni igcina le phezulu yinde yona mlaleli yinde engakuthela kona yinde akuningi ngingachaza yinde kodwa asigijibeke sendabeni
2: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo. Sawubona mlaleli. Ezihamba phambili kuleli hora amaphoyisa aphenya ngokubulala abantu eAtlon nokuzama ukubulala.

0: ekalungakuthandi
1: ayi
0: yabona ukuthi iphupho lisiza kanjani
1: ngoba efuna ukucabule
0: efuna ukucabule impela indaba yokudlala manje lesichitho akasiduduleke ngoba sasivelile ukuthi kuze isichitho phakathi kwabo bobabili
1: ayi ka enza njalo ke kuze phinde aqabule umphathi kubekeke uLogi ibingelele emakhosini ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha impilo endala owawi phupha okade wawuyeka ekade wayeka ukuyiphila eyayingekho inhle manje lokhu ibuyile emaphuphweni shutu ephilipile engekho right usaqhubeka uyayiphupha futhi manje engasekho kuyona
0: ya idemon ilifuna ukumbuyisela emuva Eh manje khona ongayithandi leyampila iphila idemon ilifuna ukuyibuyisa kodwa uthi umoya ke lungisa lento ingabuya manje beleke iphupho uthi umoya lungisa lento ingabuya yena akafuna indlela yokuthi ayichithe lento ingaphindi buye ngoba iphupho yalekela iveza lisho ukuthi izobuya monganakile akayiduduleke ngoba uyanikwa ithuba
1: mhlawumbe baba ngimbuzile mhlawumbe ngoba ishuthi njobe echawuthi impilo yiphila yengekho right futhi yeyimpilo embi futhi wenza ububi mhlawumbe singabuyela ezidalweni yini afuna yenze ngoba phela ishuthi lento inqabanise nedalwa zakhe ngoba wena yini efuna yenze ngoba njobe ibuya shothi ifuna uphinde ibuye ingene yini efuna yenze ukuze ingasabuya nje
0: ugeza ugeza nje angeke ngithi nje uma umuntu kunezinto ezimlandelayo empilweni ezimbi abonayo ukuthi usabathe uyazilwa azilweki kodwa zilezimlandelile ezimbi abona kaze ngangenzeni ngilandelwe into ezimbi sike simthiphise nje oba bonke abantu abanayo imali akubona abantu abanemali bonke kodwa umunye ngeke ngithi akathole umvuthuza kubuloslina limithi njengisho yombili umvuthuza kubuloslina bese ke egeza ngaka agqume ngako into embi noma ngathi uyibihlakaniphe kangakanani ngeke isakulandela ngoba njobe usenze umvuthuza uyayivuthuza uloslina uright kakhulu ngoba uyageza izinto oloslina noma bebabili khona uloslina omhlophe khona uloslina obovu noma ngathi uthole emuphi noma athi ilobovu usebenze noma athi ilomhlophe usebenze kodwa bese senze umvuthuza simlekelela ukuthi ngoba bonke abantu akayethwa kulento baningi abantu abasenkingeni senzele ukuthi umuntu ngoba bonke abantu abanayo imali umuntu umethathe lezinto zombili wasebenzi iyohamba inkinga
1: okay sibonge ke baba ngiyabingelela emakhosini uthi ngicela ukubuza ukuchazane ngicela ukubuza kuchazani umama usaphila kodwa kunengane yakhe ya 2007 yashona esanda kuyibeletha esibhedlela ngimbone eyiwelisa umfula ibe isavalelisa yathi sisale kahle lengane yawela sajika nomama sabuyele ekhaya ngiyabonga shuthi lo waseqanqa
0: ya uphinde yabona imali imnandi awungiphindele lona ke mkhulu likahle kakhulu ke manje
1: ngithi ke ngicela ukubuza kuchazani umama usaphila
0: yes
1: uthaphila uma wakhe kunengane yakhe iyadlula uthi yadlula 2007 yashona esanda kuyibeletha esibhedlela shuthi singathi yashona shuthi wezoyibeletha yashona
0: yes
1: kodwa ngimbona eyiwelisa emfuleni ebe isavalelisa yathi sisale kahle lengane yavele sajika nomama sabuyela ekhaya shuthi kahle ingane shuthi uma wayo usaphila uma wengane kodwa ingane iyavalelisa yena uzibona yena shuthi noma wakhe beyiphelezela kodwa manje iyavalelisa bajike bona noma uthi
0: iwele umfula
1: iwele umfula
0: yes yabona ke manje uselibuyisela iqondi leli
1: iqondileke
0: manje limnandi liyafa uyabona njengoba ingasekho futhi iwele umfula impumelelo yayo ibe rathu kezulwini ngoba bayiwelisile umfula vethe kufuna iwele ihambe yona bayikhulule ngokwenhliziyo akukho kokurongi ukuthi into ebanje ephupheni ukuthi umuntu meze wela umfula ephupheni engathi ungambona welele ngaphesheya angaphelele emanzini uphapha mese semanzini phakathi ngoba uma uphapha mese semanzini phakathi ngenzeke ukuthi khona into ekufuna gezwe yona noma kunenhlambuluko efuna yenzeka Ngoba manje ashugeza ashinhlambuluke thizi kodwa mompuphe ewelele ngaphesheya uyinqobileke inkinga ngoba umfula ufuna uwelele ngaphesheya lo mntwana njengoba dibumwelisa nje valelisa ilak right corner ngoba omunye umuntu uma nimbambele ngenhlizweni lenikhala niyamvimba ukuthi aye la kufuna aye khona ngoba inyembe zenu izona ezimvimba mina ngibona ku right ngoba lengani tshengisa ukuthi ihambe kahle futhi kushuthi noma athiwa kwakubuhlungu bona kodwa kwakunesizathu.

Azimenya, utino malaga msazona manda mkulu FM. 15 minutes after 11 o'clock, 10 minutes before, kushandi hora la 12 o'clock. Azenga DJ Nice, ete min bebate. Ika mongo si itle pengu, mengi tumine kai. Mosa volo msazo nga ramgele nga sabo ni mkulu FM. Frequent modulation, 107.6. Alenzangi iphutha kumhlaka 6 kuJuly 2026. Sawubona umuntu uyazala mhlawumbe kuthephi pete uzala kanene nocumisa. Ucumisa mfana konke ngiyibonile. Emfana khona lento engiyibonile. Sekuza. Hey. Nobali ekudayo. Sazo namandla mkhulu FM 7.7 ngiyabingelela kuzo zonke indawo bafethu osafuna lo msakazo ngithi sawubona sekwamukele kumkhulu FM ulalele nje lo msakazo namandla ngithi cha ulenza ngiphutha bafethu ulalele kahle nje umsakazo kunamandla mina sengiphuma ke igama ngusihle Bank DJ sibatshazwa umfundisi uqobo lwakhe ngibingelele nje wonke umuntu olalele ngalesikhathi ngithi sawubona uyaphila kodwa ulenza ngiphutha ulalele nje ekhaya nosihle Bank sawubona uyaphila kodwa eyitada eyitaraso kanjalo kamnandi kamnandi ke bafethu siphathe kahle uhlelo lethu baba from 9 to 9 o'clock sizokushaya lesikhathi bafethu mina nawe sohlangana nje kusasa lokusile from 9 to 12 futhi ekhaya bekumnandi ngehleni nawe bekumnandi bafethu mina bekumnandi ngihleni nami mina ngazi ke bekunjalo kodwa ke cha ngiyathemba ukuthi cha bekumnandi bafethu mekhona la ngigeje khona ngakuwena cha hayi ngiyaxolisa Zonga ginda la fana kwetu kuna kwetu msaka zongi de bafetu Kuna sihlenda wana gidi papa yaglungle pai Zonga ginda wala poko mpadi Samba na mpani ya pila papa yi Sko sito taze Mengpuma la imbele nge sito taze Mwana sito taze

Jubu FM. Kwanga wena ngokuhlelela lalela siyabonga kwako kunomfazi ubalulekile ungumuntu Jubu FM. Kwanga wena ngokuhlelela lalela siyabonga.

ukuba mkhulu uzuyikhosha ube mkhulu nakubantu ongafanele ukuba mkhulu kubo. Ngiyinkosi nje khona abantu abangamakhosi ngaphezu kwami, abantu nto engibahloniphayo. UNkulunkulu ababekile kufanele ngibahloniphe, ngiyathanda kangithandi. Bangamakhosi kimi, ngiyinkosi yabo bazi ukuthi ngishaya imithetho phezu kwami. Kona ngendlela nje engiyiphatha ngayo. Angisho ukuthi anginamaphutha. Ngoba akekho umuntu ophila ngaphansi kwamaphutha.

ngikhale ngitsizitha okhelikhe yabona ke basidlala umkele sovele ngiyeke yonke into engiyenzayo ngulalele nje ngude kuwe ngathi ngawudedela nje ukudlala ke ukudlala kwehle kamnandi nje ke kasilomoya ngulalele uze kudele ke phela ngoba hawu lo mkenenezo hawu letsinza le soyiqhavatha iqhavatha ke phela ke u-oga.

0: ngibona nomkhedeneza uma sukhala ngempela, sukhala ngempela makhono okwenzayo, ba ungakiyeki ngabulukhuni ngempela, ngabulukhuni okwetshe. Ake senze kanje nake. Sebeyitho bona.
1: Kota bengithi khona lengobe kade kayigcina kayigcina ngiyisebenzela wena. Ya mambeta kanye namakhasetas, my brother, lesi sethu. Uma ngendalo cela uBobby uMakhi athi only survivor, my brother, bese beba-right abantu, bese ngithi nge-birthday igcugcu.
0: Siyabonga kakhulu, my sister.
1: Sapho, brother.

njengoba ngishilo-ke laphana ukuthi kukhona laphana esoke sithi ukubashala laphana nge-surprise. Umlomo ungathethi mangake, sekunjalo. Okay, umuntu laphana esoqala ngaye, ngathi laphana i-belated.

Sibalekile lemana, sibalekile. Okay, akusinani. Isikhathi lapha nesikhomba ukuthi lapha na 7 minutes lapha nalishayile lapha na ihora lokuqala. Ngithi ngiqala ngomuntu kuvela umunye. Okay, bese ngithi ngiyaqholisa. Oh, okay, nangomunye lapha na ubani ke lo?

main sa mana? Ay, po, kwenta ka lang ko, pete, kill, no, pete, poy. Usa mo yun sa mana? Kwenta ka lang ko, pete, kill, no, pete, poy, nabel. Kwenta ka lang, namlano, babako na ba sa lwayo? Ano ka nufunin pala nga? Nafuna na kutin ang saba, ngayon. Nafuna na kutin ang saba. Ginzin, minangwang, ginzang aluto. Ginzin, min. Okay, ang king kali o. Sakto, kalang aling iso, nung kalang ay masige, sobe sa swabamba ka makulis. Kuz manje ngati sa kechana, ngati sa kulan. Eh, askes po nung kusisawin sa kanyang, nigi misin sa kanyang, siyam tulan na.